ọ mgbe ekere nkwa ụkwa eji wee si onye anụrụ ebe a na onwe n'ozi ya bịa bụọ o wee si n'ụkwụ wee bọwa. Ọ na-abụ ewere ọnụ gba nwata ọ jụwa emere ya gịnị? Ofu ndị ahụ emere ihe ịrịba ama dị iche iche tiri hozana hozana n'ụtụtụ, ha nwatikwara kpọgbuo ya kpọgbuo ya na mgbede. Anyị ahụgo 99 ọ bụrụ 100 ya eze eziokwu. Onye nyacha ụgbọala nata n'udo, ọ na-aba na ọnyaka, ochezi ọnụọchukwu na-edu ndị ije. Anya mmiri okenye na-atọ nzu nzu, okenye mihe anụ ọnụ akwa obe n'ihe ebe. Ihe a bụ akụkọ mere eme n'ụzọ Gọlgọta. E ji wee kwụ ụgwọ mụ na gị na-abọchi n'obe. Jizọs Kraịst ọkpara Chineke gabigara ihe mgbu dị iche iche. E boro ya ebubo na-enweghị ihe o mere.

0: ebobibo em oya melumbo bona ya na ayokwa na etimkpo ocho obodo anyi si ke emekwa ni akodi mma na ndi mmadu mejikwa na eze ekpekwere na natagbu ofu nwova na ofu mmadu amaruzi nko na eme nko na ya afufu erika gina na ekodive ya kai na se asi na kosi na de na iga gbambo na etinyo nnoku na ayochukwa amara em aya abata go no kenny bo no ba radio 94.5 okay ig adowo ku agba na ihe bu na ai na eme I will tell you nke na eme me na kosime ai na agwa gi akwa ubochi ig chitere gi abuka ima no ka icm ya no buro kedifa na bia ka na eme egwo nwa no no shine no kenny bo nke tata ebo tuesday abali abo na abo no september for 2020 6 surgery gun ke jiri ni si gata elekere ato nke hitata aga wapi osu uzubu mako gade eche mmado okularo adide na eke nono adide mri kwa mu ehe
1: adide mmele
0: chuku doziem
1: adide mmele
0: ime la pole
1: eme ma akwasa aka nono tutua
0: ehe
1: aize oku
0: ina akwasa no tutua yebi ni kwa nebi ni kabo kikucho oku
1: akwa na kochi chobo do sede
0: kike si wedo lo nono inafugonu nego otu akpo nwa chebe nkasa
1: adidi fukwa lo di milizota aka mi ilo kari ya sef
0: onazi akpo keji akpo nwa keji zi akwa zi emezi ebo chizi ifede na mili obo
1: ihe na ato mojo bu na asina onwezi nkozi eji wena aba akpo so
0: odukwe zi oku
1: so nwe se kan nuk sosa asa ibo ndi oma na ege nti keku nume
0: no.
1: Bianu so era ka back o si ade. E otago. Dan ka ijita agbara okpurukpu.
0: Kevezoku.
1: None.
0: Ai no nyobi apuriche ganu ko ijwe tinya bo ku onu. Abuna ai ni ran maka fun ndimdo go. Emoro emoro zike fa na men ke fa na ai face ifisi ke kalia manu mofio. Na abago so mbago mbago de me mbada. If a two fe na me gasi na ndimada marozi be fa ye bidaka. Asi gibido ni bere afu for that fuku si bere habido ndi oru mba Nigeria we nesi anya we kukwa nke ha kwuru IGS 9 na ndi oru ga nokota ataka imalkene eba sora so de belodo nke zizi nke mbu na mbu na ndi otu Nigeria Labour Congress NLC na ndi Trade Union Congress ndotufa na ndi mambakotono ndi Joint National Public Service Negotiating Council weka faswe kuoku nyokuo manke ndi tipo ultimatum gwa government pekata mpe mbu ha geji mezu ye ha kuru na ha ge ebulinzi ego pekata mpe a new minimum wage koruo na puku narise 500,000 wambo wetu kuzie onu ego manu mo pump price kodeze na nari naira ise 500 naira even da kaha kwesi we kwe kolita onye si ndi olu NLC Joe Ajero we nye kuo onu tinye kuo onu miri oku yesi na okwa dokulu ife ekuru no zuzoke ife ndi akene sele ekusele na kosi webota kumana mbo na mbo aina comrade Femian Weibo ga etie godono na ya buku obu ni sindiol Nigerian Labour Congress nenugu state ya ngalabanki nenugu state ya ko oka godola anyi kusuwe fukene ya buku eku notu suwe esuwe kudebi anu tupu ayewe ganiru na yuku comrade kekime ehihoma hello comrade inanifayene yuku
2: anmanu
0: Adima, no shine no gene wo nketata. I sika ima kene ifilo wasalo ij ndioro ni ifi sika kaya ni ife nini na bagozi ni inuaji maka mmanu mofio tinyesile iku. I hawe kwe kwa itande Nigerian Labour Congress mandi TUC wakono we na iku. Na upekata mpe ego upekata mpe ya ibugozia na puku nari nari se. What to go manu mofio no nigo nari se ka we ku ha malanke hane mekandol we kutume makana worozi nke kwelo mume nije ija neje namba Nigeria we se ka no kede if you could go ni si ndi NLC ngalaba enugo state kede fi iwi lo basalon nkwado ihe ni ne ha kuru na-etu ụjọ ajero si wee dọnyekwalụ fukwu tinyekwa ọnụ mmiri okwu ya n'ife niile na-emenụ n'akụkụ ndị ọrụ na-etu ndị ọrụ si agbakwanụ mbọ iji fụ na ya bụ ọnụ mmanụ mmụọ fie gbadalụ maka na ọ gbada fewe ife niile wee nwee ike gbada na onwezi ife ga-abụ oke ngara ọnụ kevi nwere ikwu gbasara ya
2: onye ọbụla nọ na obodo anyị bụ Naịjirịa ka esu ego kịta ga-ama na nsogbu obi kemgbe 2023 mgbe onye isi ala were ọchịchị wee si na fuel subsidy is gone obodo anyị bụ Naịjirịa enwetabeghị ezumike afụbeghị udo n'ihe gbasara ekọnọmi ihe niile dịka ọ ghasara aghasa ruo tata anyị ka na-ekwu na-ekwusi ike na ndị sịrị ha ha wefute ya bụ pọlisi a kaziri ha ihe kwesịrị ime ka agarọ jee mee ihe kwesịrị ime tupu ha ewepụ ya bụ fuel subsidy ana onye ka aka na-ata afịa ruo kịta ịna-anyị na-efu minimum wage nke ikpeazụ e mere na 2024 federal government mere approve 70,000 tata fuel bụ 1,430 wee gbagowe 1,410 dị n'ebe ị nọ na-egote iche ike ifu na 70,000 ahụ e mere approve ama ngote ndị ihe ruru iri 30 to 35 liters bụ ihe a na-ele anya mmadụ maka onye ọ nabụ onye ọrụ ndị ọrụ dịrị narị iri asatọ na ise nwere ezinụlọ ma ọ bụ na ọbụla niile isi na ekwuru ịnọ ise isii o wee bụrụ ego na ama ngotenwu 35 liters of oil bụ ihe ndị ebe sọfaru na 30-31 days ife na ọrịa ndị na-esi na-ekwu ndị isi ndị ọrụ na-ekwu bụ atụ n'ọnọdụ ndị ọrụ nọ tata ole adịgo njọ 500,000 na-ekwu oge inye ndị ọrụ 500,000 even na salary ma ihe niile na-adị otu salary na Naịjirịa ọma mmiri ọnwa ibuọ ma ọnwa ịtọ 500,000 na ọtụtụ nke obi m bụ na ka a na-ekwu okwusi wee nye salary ụgwọ ma ndị ọrụ too goru 500,000 otuo ọnụ ahịa mmanụ ahụ ọgwarata na 500 naira butukwu ọrụ ahịa ndị ọzọ kebezokwu na ọnụ ahịa mmanụ gbadata na 500 ihe ndị a niile ga-agbadatatụ kama na ọ bụrụ na ọ ka na-arị ka ose arị dịka tata anyị na-anụkwu na tarif ihe gbasara tarif na ọkụ arịgokwe ihe a niile na-arị ma hospital bills ikwugodo ma ụgwọ mmiri ọnụ nwere ego ọ ji azụ eji ọkwa onye ọnwa na-agbanwe ịtọ ndị ọrụ anatịkwa azụ n'ebe ha nọ ihe bụ ọchịchị obi m bụ gọọmenti obodo n'ebe anya n'ime ma ihe butere anyị ọnwa removal of fuel subsidy dị mma mana ka esi wee karịa auta Naịjirịa jọgburu onwe onwere ihe ọbụla a na-akpọ kushonin latinere in place before ewepụ ya bụ ihe n'onye a bụ ihe ka na-ahụ ncha tata ndị mmanụ mmanwa bụ fuel agrosubsidies gas eze si ndị adros ihe ndị a na-arị enwe free rice na-arịrị onwe ka osibo mmasị ya ka a na-ekwu okwu sikwu n'ego ụgwọ ma ndị ọrụ oyibo elu sikwu okwu ka a ga-eji wee tinyere ihe ndị ara niile ya tinye ọsọgbọ ara ha niile
0: onye ka na-ekwu na comrade Fabian ọ na-ichere na ọ kara ka mma na ndị ọrụ chụpadolu ife gbasara mmanụ mmụọ ịgbatugodo ọ bụrụ na ọ gbatunwuo na narị naira ise anwa karịa ị na-ekwugodo maka na Chukwu ma n'anya mmadụ ọ kwughị mana ọ fịara nnukwu arụ ịnweta ego opekata mpe 1,500,000 anwa ha na-ekwu okwu ya
2: ndị ọrụ 500,000 ha ga-akwụ ya iji

0: a gara n'ọnọdụ o kwesịrị. Akwụkwọ ruru n'ụwa milion ife na-ebe ka na-edekwa. Ọ hagozi m etu a.
1: Ndewo Maazị Gabe, 0916004945.
2: Onye nọ n'Igbo bụ?
1: Ndewo.
3: Ọ si Lucas.
1: Lucas, ke ka ime?
3: Ọ dị mma. Ke maka ishe agbọ ncha ọka n'ọkwa. Anyị na-aga n'ọkwa.
1: Isi na-agbu ya ncha.
3: O toro kwa m nụrụ nụ.
1: Na ọ dị mma, gaa n'iru.
3: O kene onye gị na studio, kenekwa ndị oge isi ndị ọrụ oyibo. E gere m ntị ihe ha kwuru nke ọma, ma kwenyekwa n'ọtụtụ ihe ha kwuru. Kenekwa onye kwupụrụ okwu. N'ihi na nke bụ eziokwu bụ na ego anyị si ike dịka okwu na mbụ. Mana ọbụghọ ndị ọrụ oyibo ga-emenwu na ndị ọchịchị. O nwere ihe ndị ọrụ oyibo ga-emenwu ịkwalite ego ka o sie ike. Maka na ebe a na-alụpụtara enyi ego, ọbụla ndị ọrụ oyibo ji etinye na mba ọzọ ka o wee bụ na ha ji achụ nta ego, achọghị ịrụ ego, ejelụwa n'obodo ọzọ butere anyị ebe a. Ọ ya ekwesị imenwu. Kọmpanis ndị ahụ na-akpọcha afa takpọchiri adakpọ bụ ndị ọrụ oyibo okwu ka ha ga na-ekwu. Ndị na-achị anyị chọọ etinye n'ọrụ. Nke bụ eziokwu bụ ihe mụwa na-akwado bụ ịfụ na ọ bụ nwa naira bụ ihe ndị na-achị anyị kwetara ha ga na-akwụ ndị ọrụ oyibo. Ka a dịchọ n'alụla dịka o sikwa esi, ka ọ ghara ịbụ eji ndị ọrụ oyibo na-eme egwu okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Onwe onye na-amaghị na-enweghị onye kwụrụ n'ime ọnwa.